anyị nọ ebe ọ ịgwa akwụzi na-egwu anyị ada na-agba ọ ekili niile na-aga n'ihu.